0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Mang Kanor!
3: Oy, Tot!
2: Bisihan mo na! Ay, picture-picture man! Picture-picture na, maligin mo ng sakinan!
3: Tanawan ng picture sa sakinan, no? Tanawan niya akong cellphone, no? Tanawan. Gwapo kayo, no?
2: Kapuhaan naman, Kanor, oy! Litis model na ba?
3: Unsa pa, ako agin ng gitiguman. Naningkamot yung ko. Giampo, gagade sa labang makagagahom at tagaan ko grasya. Aron mapalit ko ni.
2: Surtihan mo, Mang Kanor, oy!
3: Mau gani ka kung ikaw gusto ka makapalit o ginene, dapat magtigong po ka.
2: Pero di ba kung ka-apod na naman ka nun, mahal, mangkaya na.
3: Kaya kaini mo ni, basta magtigong lang ka. Pandamay, pilarga ang sakyan na.
2: Mang Kanor, abay ba na kung imuha na, nilarga man naging mong sakyanan?
3: Ningong balik ko ka sakyanan ng ako ah. Akong pasabot, kaning cellphone, nindot kay kamera, nindot kay kuha, klaro kayong sakinan. Muni akong gitiguman, sa sunod, kato na pong sakinan ng akong tiguman.

0: dung. Pagbantay biya dung, basing malumos ka dung, ha?
1: Sa malumos? Kamalumo ko mulang, oy.
0: Na, basing malumos ka sa akong gugma ni mo ba?
2: Ay! Ana!

0: Power sa soundtrip.
1: Power sa laugh trip. Power sa
2: umaga. Oh, yeah.
3: Power sa umaga.
4: Nakakaloka.
1: Power sa umaga.

0: At Dai?
1: Palihog ko siyang telepono sa bat. Base kabit na ni sir mo.
2: Ay, hindi ko yan magsabat, mama.
1: Oh, nga naman, hindi ka magsabat siyang telepono.
2: Ay, si Mom Bulaho. Ano mo ko pa si Loso?

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
2: Hugot more!
4: Ang ala-ala ng ex ko. Parang mantsa. Pilit kong ginugusot. Ang hirap tanggalin.
5: Hugot pa more!
6: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
7: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: umaga.
1: Ako gali si Ricky. Sago na, bisyuhan ko. Kugtas, pirmigin ni kanan ko sa akon. Abi ko gani, wala na ko pag-asa. Bisan gani, tamon barangay, nabantayan ko nila. Binabalan ko sa ngabihan ko, maya, Meg, ara ka sa listahan, tumig sa barangay, Meg. Di, abi ko ya, listahan, mali ang feeding program ya. Gali, listahan sa mga tulukangon. Sa adlaw ka pumati ko, MOR. Yan patunog na nilang kanta ni Freddy Aguilar. Hindi, igawin ko. Labi na sa linya, balang, taang nanay at tatay mo, hindi na alam ang gagawin. Ikusintiyagi ko to ya. Pagkatapos to, hambay ko sa kugalingon ko, mag-on ako. Hindi na ako mag-intra-intra sa barkada ko. Mabulig na ako sa pamilya ko. Abo na kapasalamat pa ako sa MOR, ha? Kay, hindi lang music makuha mo. Hindi lang programa sa mga DJ. Hindi, kaayuhan man eh. Tungkol sa MOR, hindi na ako tulok hangon. Bao, perte.
2: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around, understand the layout, and quietly identify two exits, a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out. In an emergency, every second matters, and that simple habit could save your life and the lives of the people with you. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with observation.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, isang bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Mang Kanor!
0: Hoy, pare!
2: Oh, ni anak ko butakal!
0: Sige, bilin na niya pare. Ako na'y bahala na. Salamat kayo. Kay pa-breeding na ko ang akong anay. Para sigurado makakwarta ta, di ba?
2: Ah, mainak pare! Sige, ako nang ibili na. Basta kay atong bahin, 60-40.
0: Automatic na. Siyempre, laki mo. 40 mo, 60 ako.
2: Ah, sige!
0: Kani, kwarta malabo na sandi. Dik. Di saan ako'y butahigot, saan ako nadire. Mag-ilis ako.
3: Kung ako'y mahimong baboy, ihikot sa inyong silong. Kung aduna mo'y kaluhoy.
4: Kanor! Ay, nakuang. Paglagot yung kubahay itong tour ko ganina, kikipaningil ko kablong ako'y kwarta. Saba, makikanay ka ron. Kung tauhanan ni Wad na po gipakaon, kablong kusog mukhaon ng baboy, magdiwang na po ni Ralph. Kung napramiti magpakaon, marami makakwarta ko, ane. Dik! Saan naman itong lamaw ni Riao eh? Ang dara. Ay, magtuwad na lang ko ka para mayabon akong tarong o di mausik ang iyahang mga lamaw. Ani ah? Ang dara. Dik, panganak na dik, ha? Kaya para kumabuntis ka. Dagan kami mga baktin. Dara, o kauna na pag-ayo. Nilipatong sa kulikon. Tabang! Kanon!

0: kanon! Oh. Ang imong ugangan, gibatungan siya kong butakal!
1: Oo ba? Kalaw ko ng butakalan eh. What your taste ng butakalan eh?
2: Ano ay tabang? Tabang ah! Okay. Ako anong butakalan ka?
1: Bira!
0: Bira!
2: Nakapok na ko! Sabi na gina ko pag-antos eh kung gano'n. Hindi ko makusimission mamatay na ko.
1: Dabay mo! Pasailuan yung butakala, makiwan yung masayos yung ibuhat!

0: Te, pag wala ka bang tenga, maghihigaw ka.
1: Siyempre hindi, no.
0: E pag wala kang daliri, magsisingsing ka.
1: Siyempre hindi, saan ko na may lalagay yun?
0: Eh, bakit ka nagbabra?
2: Nyak, nyak, nyak.

0: Grabe, naging kabisi ko ba? Di na ko halos wala ka pang laba mo. Kiti, kung mang laba man ko, hindi man tayo magmala, kiti. Sige man ulan. Pre, ako nga ni pre nga. Pre do, cassette tape na mo. Side A kag side B.
1: Amo gali, ako nga ni do movie.
0: Do movie ang imo nga brief? Now!
1: Bonikid now on its second week. Abaw! Puwerte!

0: Kung paborito mo ang pizza pie nga manamit kag barato, yari na ang pizza pie para sa imo. Pizza 15, pizza 30 pizza. Pizza pie nga baratohon pero malahalon ang kalamiton. Available sa nagkalain-lain nga flavor. Pizza nga may atsara, pizza nga tinola, pizza nga sinugba, pizza nga ginpasuhan lang. Kag ang amon specialty of the house, ang Kinilaw Pizza. Pizza 15, pizza 30 pizza. Doma Delerio kasa kanamiton. Pizza 15, pizza 30 pizza. Manamit kag barato. Pizza 15, pizza 30 pizza. Nagabukas lang sa adlaw sang sweldo.
1: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
2: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
1: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space. Panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo.
1: Pandamay, mo pinagtutulog tao. Oy, si Lito, mreni, sa manlit.
0: Na yung tinapa?
1: Ah, tinapa? Oo, na.
0: Okay.
2: Ana.

0: sa usa ka barbershop.
1: Dahil ng ulo niya akong customer. Eh, mura mag-uglang paso. Ah, sir, excuse me, sir. Gamaya na lang sa imuhang buhok, sir. Oy, usaw man ako ni. Gupitan o ihapon?
2: Dili.
1: Usaw man din ni, sir.
2: Magpa-color ko.

0: Ay, maulit na daw ako. Gusto ko lang hurusun ang kalso ni Mrs.
1: Wow, pade. Tiso lang gulo-gulo mong unyan, ha.
0: De, kaya pade. Piot lang kaya sa ko.
2: Piot ano? Piot on.
3: M.O.R. For life.
4: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ay, yung kaibigan mo na sobrang tamad. Tapos ang lakas mag-complain. Ang kapal!
2: Ouch!
3: Maride!

0: ang concubine. Anong kinalain sang confident sa confidential?
1: Ari ay plano para maintindihan mo. Bata na ka ha. Confident ako dira. Ang inabalang best friend mo nga si Tamol. Bata ko man na. Confidential na.
0: Bau! Pwede!
2: Dawa pa more! Salo-salong pang fiesta!
3: More sa tanghali!

0: Ang tiyang yun
1: Pagkatos Ricardo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay.
0: Ang tiyang yun
1: madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka.
0: Ang tiyang yun
1: para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby.
0: Ang tiyang yun
1: may mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras.
2: Choy, may kapang welding ka ni Choy?
3: Ay, oo, naaday haw.
2: Welding nga kami, bitchoy, sa migo ko, Choy. Para baka matsyag ba kami sang spark sa amon nga relasyon.
4: There's more sa tanghali.

0: isa pang tagpo sa pag-uusap ng mag-ina.
1: Oh, Charleto anak, God bless sa exam mo ha. Kailangan ipasa mo ang exam ha. Kapag hindi ka pumasa sa exam, huwag mo na akong tatawaging nanay ha.
2: Opo naman ay.
0: Pagkatapos ng exam.
1: Oh anak, kamusta ang exam mo?
2: Ay, ayun! Ayos naman, Mare!
3: Dato lamang!
4: Lunch na very good!
5: Very good!
4: Mga hits sunod-sunod!
5: More
4: sa tanghali!
5: More sa tanghali!

0: sweldo mo?
1: Aga, abla mo na gid nga ba na kapoy man ako sa trabaho at naguluan wine man pag may time ah. Bo, nag beer house ako ga. Botag 200 gidyaga ang ilang beer. Tapos ga ba kaluluoy gidyaga sang dancer ga. Kinapoy sang saot. Ginsaba ko pagani ga kay way gid pulungkuan. Tapos ga ba wala gid siya ga bayo ga. Amo to nga ginhatag kong 800.
0: Abaw, puwerte.

0: Ako galing si Mercy, isa ko ka-housewife. Gusto ko lang malatani i-share ba lang ako ng experience ang ako nakapamati ko sa MOR. Sa una na mabulagay, naging kami isang bana ko. Kinamatsyagaan ko nga nung nagpangita na siya sa ibang kaputahi. Matsyag ko sa una nagpambabaying nga akong gabana. Daw mabuang na ko, kiyambal ko, ano pa ginakulang sa akon? Gaya di pang itsabi makontento sa akon. Isa ka best nakapamati ko sa MOR. Timing kito nag-share si Mami G sa iyang recipe. Amal ko daw kanamit, how? So gintistingan ko, nilatuan kong bana ko. Pagpuli niya, wala niya ko ganiin sa pack. Kaya nagduro-diritsyo siya sa kusina. Natinghala ko gani. Bawa dito ko nadakpan. Inbuksan niya doon sa nakaldiro. Hamal niya sa akong dason, ga, makao na taga. Abaw natinghala, agad ako. Kisang una, nagadiritsyo na sa dason sa kwarto kung nagahulat lang atawagon ko siya. Abi mo, pagkatapos ito, nabatsyagaan ko liwat ang akong nga pagkababayi. Nanging sweet, liwat ang akong nga mister. Matuod gid man, no? A way to a man's heart is to his stomach. Pero sa tuntuod lang ako, ginapasalamat ko sa MOR. Madamog ikaw natunaan sa inyo. Salamat kid ha, sa mga DJs, labi na kay Mami G. Tungod sa MOR, happy ang akong nga family. Aba, perte!
1: Bao Puente!

0: pag-uusap ng mag-asawa.
1: Mahal, may malaki akong problema.
2: Han, ngayong kasal na tayo, ang problema mo ay problema na natin.
1: Aw, ganun ba?
2: Oo, dahil iisa na tayo ngayon. O, ano bang problema natin?
1: Ha? Ang problema natin? Kasi nabuntis natin si Inday at tayo ang ama.
3: Dato lamang!

0: sa pag-a-apply ni Charleto ng trabaho.
1: Good morning po. Mag-a-apply po sana akong boy.
2: Okay, ang trabaho mo bilang boy ay pakainin ang alaga naming aso ng ham sa umaga, steak sa tanghali, at sausage sa gabi. Malinaw ba?
1: Ay, mag-a-apply na lang po akong aso.
3: Dato lamang!

0: Iwanan mo ako ng 1 week supply ng kape every time na dadalaw ako sa bahay.
1: Ako, Sir Chief, may lang po pala eh. Call po ako dyan.
2: Hey!
3: Welcome po, Sir Chief.
2: Oh, kasirap kan buhay mo, Noy. Pailingil yung bagang TV.
4: Oh, siyempre.
2: Mali pa ka ni magbulaga na kita. Grabe ka.
4: Tabong ang ngira mo.
2: Ika nga ni para bulto.
4: Huwag akong.
2: Ika nga ni sugarol. Grabe.
4: Pero may mga na.
2: Oh, mala nga. Itawara na ako sa imong gana.
4: Bubuan tayo kakain ng lana.
2: Dungo umugaro ampol.
4: Ampol. Ika nga ni baratak ang bool.
2: Ah, ganon. Ika nga ni para nagpapatatak.
5: Sorry na.
2: Joe, kasi gana, I love you na. Kasi gana. Oh, pakis na. Pakis sa my hug.
4: Kung kaya ka nabaw.
2: Ikaw ka mukhang last part. Kasi gana. Kasi gana. Happy together.
6: M-O-R. For life.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Maho aning taksi ha, oy! Kisa maging na ni Maho ron, ang taksi o ang driver? Baho mo yung kayo, baho mang latang bayabas. Duda na ko ilok yun rin sa driver ba? Baho kay Bumbay.
3: Uy, Kanor, paghilom na gudi ha? Madunggan ka sa driver ba?
2: Darling, tinood mang yun. Mabalik ka katimaho. Pasimota pa. Kung dili, bahong bayabas na hilog. Baho kay Bumbay. Baho yung kay ilok yung driver ba? Huwag yun niligo, ba't nawar ko bulingit kay Gnaw?
3: Kanor, paghilom na gudi ha? Kanin nakasakay patag taksi.
2: Adele, good darling. Pahudyo kayo. Tanaw niya ang taksi. Lain kay Garpesiner, kay Ilok mismo, driver. Pati mahuwa, bakang kayo.
4: Unsa tanong? Kung dili mo gusto mo sakay niya akong taksi, hala, naog mo. Naog!
2: Dili, Mr. Driver. Ang akong giingon, pwede ka nindot niya mong taksi. Hanoy kay Mudagan, humot pa doon kayo. Humot kay Kagarpesiner. Naulaw gani ko ni mo, Mr. Driver. Kay, murag ang akong pako may nanimaho.
4: Amo ba? Sis, naog niya, naog, naog.
3: Tanawa, ang sa'yo mong gihimo. Panaugon na hinunta. Ikaw ka na, gawas ito, Taranong, diretso na, nakagawas na siya. Iyay na to.
2: Dadagay ko si Bay. Dadagay! Magkamay na iyo, pakay na nga buha. Wala pang ilayin sa tiyanan din eh. Magtas yung gani ron.
5: This is your MOR safety tip. When you're about to enter an elevator, take a few seconds to see who's getting in with you. It's a simple step, but an important one. If something feels wrong or your instinct says no, don't hesitate to step out and wait for the next elevator. Your instinct is a built-in warning system. Trust it. It's better to be cautious than regret it later. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap na everything on it radio show.
5: The Fully Loaded Barkada Mix.
6: More love songs.
7: Easy.
6: More dance.
7: Yummy.
6: More rock.
1: Swabby.
6: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded pa ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
6: More. 3 to 6 p.m. Lunes hanggang Sabado sa MOR

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, isang bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Ay, mama pre. Oh, sige pre. Ay, sus ka na raman di. Mga Pasko. Oh, may problema na. May problema manangin lang ko. Manangin ko sa kong darling. Ay, sige pre, sige pre. Mga Pasko. Ah, sige, bye-bye. Ay, darling. Nabalik ka niya, darling. Kuan ba ko, darling? Akong barkada ba? Kato si kuan ba si Leo ba na abot sa gikanong Japan? O yan lagi kay... Kuala ko, darling, ay, kanang gamang inom-inom lang tapok-tapok sa ilang balay kay nagdala siyang mga important nga ilim doon. Yan na yung mga litson. Kaon-kaon na gabi, darling.
1: Unya?
2: Ay, tugay na mga pagmiwa magkita, darling. Last na mong kita, high school pa yata mi. Ay, gamang reunion sa barkada na tapok-tapok na gudya. Bidyoki-bidyoki gamay.
1: Gusto gid ka?
2: Ah, kuan ko, darling. Dali, ragugay ko dito, darling. Pag uman balik, ragug ko dahil na makita lang ko sa tropa ba.
1: O man kahay mo ang gusto, sige, lakaw!
2: Bitaw po, darling, kamatikot ko gabiin naman po dahil. So, po na akong barkada, mag-ibitang na gabiin naman kayo. Dekado pa kahit isitag ka o garling. Mas may siguro, darling, matulog na lang ta, darling, no?
1: Aw, naaraman di ay na. Tara, matulog na ta.
2: Yes,

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana,
0: solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ito, anong masakit mo sang uway ka pa nagagamit sang Maninoy Wonderlana?
3: Ang masakit ko sang uway pa kung nagagamit sang Maninoy Wonderlana. Kung gabi, bala sir, alang-alang sa kagabihon, yagad bugtaw ko tuwang gabi, gabugtaw ko, yagad manghihiki nga. Daw, mabustik, nung nabustik nga ako nga marukuan mo lang, nabutaw, daw nano ko yung parmi ko ihihi. Pero sang paggamit ko na sang Maninoy Wonderlana, daw mga lima na guro kabulan ng ligad. Epektibo gid man iya kay nga sugod sa mga amuna na lima ka bulan no nga gamit ko sang Maninoy Wonderlana. Umpisa sad to hasta subong luway na gid kuya kagi pangihi tao mo tulog mo tulog ka na ambi mga alas 9 igo ko bugtaw na mga alas 6 medyas ang aga o alas 6 way kuya buton sang palangihion ko tungod sa Maninoy Wonderlana. So muna subong gani ni okay ta mo gat hitting chan ko dobot iti ko na kay nga wala ko pangihi ang ihi ko ng support guro sa chan ko na mo ni subong nga ho bahaw tawhay ang tulog ko mook tulog ko pero galing kayo dobot iti ang akong chan sa pagadako tungod sa nasupot ni gurong ihi iti kaya mo na nga mahambal ko ang Maninoy Wonderlana. Epektibo gid.
0: Dag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
4: Abaw! Puwerte!
5: More hits, more fun, back to back.
6: Swak na swak.
5: More sa hapon.
6: More sa hapon.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Ay, Tot! Kumusta, Tot?
3: Oh, Mang Kanor!
2: Oh, kumusta naman sa imong priority?
3: Asa ko dato?
2: Madaganag yun imong priority, oy. Katugong priority ni imo nga. Tiguwang nagdaw nga murag imuhang mama.
3: Ha? Wala mo nga ato?
2: Ah, mau ba? Wala na na imo ato. Katong imong isa ka priority nga. Gwapaon siya pero isog na kay amahan.
3: Ah, wala na imo ato.
2: Sus, pagkahinay yun imong diskarte bataka. Wado kay kartilyo. Unya, katong imong isa ka priority nga tuas Japan ron. Ngayon imong ipanghambog-hambog sa kuas Facebook. Asa naman to?
3: Anak ka, kau Mang Kanor ba? Ganina pa ka ba? Ginaisahan ko na imo ba? Unya, dili na lang natutukwin tahon tong imo priority nga nursing student kay paeskwila ni mo. Unya, kabalo mga asawa na.
2: Ha?
3: Hilom mo lagi ka?
2: Tama dahil karong business ba? Basta gusto ni mo mag-shutting ta. Ibriholti ka. Drink all you can. Eat all you can.
3: Ah, dili, dili. Tugaan kita kasi mong asawa.
2: Adong, kaya may rasan nga gibiyaan ni mo itong imong mga priority. Kay dili sila deserbent sa imong paghigugma. Dagang pagwapa para sa imo daw.
3: Ah, isumbong yung taka.
2: Tot, maloy ka, Tot. Ayaw ba? Ayaw, gara ba? Kaya kumalong ka iso, kaya akong asawa. Ay, gara ba? Ay, gara na ba?
3: Bala ka
1: na. Saan
2: ako, Tot? Ay, kundamay, ang akong asawa.
3: Te, kuhan mo ko.
2: Sinong natin na? Ay, isang sabo na ito. May kwarta. E, 50 na ko nito ulit ang ito. Ang uli na daw si Putot Darling. Uli na daw siya.
4: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: isang tagpo sa classroom. Charleto, may itatanong ako sa'yo. At dapat mabilis ang sagot mo, ha?
1: Oh, sure, ma'am.
0: Okay, 8 plus 8.
1: Ma'am, mabilis!
2: Dato lamang!
3: Wala nagsasaya pa!
4: Pag fully loaded ang kasama.
5: More sa hapon!

0: It's the Quiz Blue
1: and Joy Pan
0: Show.
1: Josh, yo, sabah Josh.
2: Mauna do ka man, Quiz Blue. Gagit kigan mo man kong lalaki ka nakasugata at takagina.
3: Paano ba naman, Joy? Ginambalaan niya kung daw maunguma kung kuno kung upunta ka.
2: Ay, wala man na problema siyang magunguma kay Marangay man inang trabaho.
3: Kabalo man ko, Choy. Ugaling, Choy. Hambal pagid niya. Do mangunguma ko kuno, kayang upod ko kuno, do karabaw ang tsura.
2: Pagkerti, wala huyang ang klase siya tao.
4: More music sa M.O.R. Meron! More sa hapon.
5: My only radio.
4: More sa hapon.

0: Oh, to me.
1: Mix of rock.

0: pagitan ng mag-ina.
1: Nanay! Nanay! May manok po sa kusina! Tinutuka yung bigas natin!
2: Ha? Paalisin mo, anak!
1: Uy, manok! Alis ka daw dyan! Nanay, ayaw umalis eh!
2: Anak, takutin mo!
1: Aw, ganun po ba? Aw! Manok! May mumu dyan! Halaka!
3: Dato lamang! Mix of Rock!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Good evening, ladies and gentlemen. Kinsa kaha ang makakuha sa corona sa mutya ng barangay.
2: Mga Kanor, ano yan ang result?
0: Salamat ni Motor. Aniya na sa kong mga kamot ang resulta. Ang mutya ng barangay goes to... contestant number 4! Nakagawa ka na, umayana ka. Dapat malipay pa ka.
1: Yes! Yay! Thank you, thank you, thank you, thank you to my fans! My family, friends, thank you, thank you!
2: Mang Kanor, di mo na mauwi mong yes, announce! Yes. Number 3 man ang winner, dila ang number 4!
0: Oh ba? Pandamay, mali di akong itawag. Natay gamay nga technical problem tungkol kay naipluctuation sa kurente. Mali ang na-announce. Ang bidaog yun ay contestant number 3! Ikaw ang mutya ng barangay contestant number 3!
1: Ha? Dili ako?
0: Yes! Ako ang bidaog! Thank you to my family and family!
1: Ano sa man ni Mang Kanor?
0: Ha? Dahil isugor ako ano eh. Moni nagsugor sa kuwa nga. Number 4 daw ang basahod.
2: Takaram ka Mang Kanor! Ikaw nagbasa na lang ano kung may pasangin na ni mo.
1: Dili Diyoko palabot ano ni Mang Kanor?
0: Kabalo ka dahil. Nabungo lang ka. Ano may kaletra magag-yes, yes, daog. Thank you nga. Dili man ikaw ang winner.
3: Thank you!
1: Ampi na!
2: Ampi na!
0: Mahal na mo na! Thank you, ladies and gentlemen!
4: Batong-bato ka na ba? Dito ka na, pare!
5: Mix up rock!

0: Kim Kai na spell abi ang horse. Horse ba lang ang kabayo na cow?
1: H O
0: ito sigda sigaman binak.
1: H O
0: mas dasig dasig pagit be.
1: Huh? Yeah! Tigig!
0: Abaw! Perte!

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo!
0: Hugo! More!
4: Hindi ako nagda-diet ngayon, ha? Pero ang wallet ko, payat na!

0: Oh, honey.
1: Nabuyong na naman si honey mo, honey.
0: Halika nga dito, honey. May tatanong ako sa'yo, ha? Do you love me?
1: Of course naman, honey. You are my wife.
0: Talaga? Do you really enjoy my company?
1: Of course naman, honey. You are my wife.
0: Sigurado ka sa pigtatara mo sa kuya, sweetheart? Ang binibigluloko mo, bansan ako.
1: Of course naman, honey. You are my wife.
0: Halika dito! Iwife ko ang bandok mo talaga. Inos-nos ko yan.
1: Of course naman, honey. You are my wife.
0: No choice.
2: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang iyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Excited na kayo kakaroon. Kay mo chata to akong hapon maging menu na sa kuwa. May lang kayo maandam na ako na kumbrang akong gipalit. Pagod ako yung pakita karoon. Padato na jug ko. Naghanad yung lapad. Di nilang lapad nga mainom ko ng lapad na kwarta. Uy, ay, nana siya. I-chata na ako siya niya. Hi, Papa Song.
3: Hi, how are you, my dear?
2: Very good. Muram na i-bulldog na akong hapon, uy. Very good, Papa Song. When are you coming to the Philippines?
3: Very soon, my dear. I will go to the Philippines and I will marry you.
2: Oh, my gosh.
3: Hi. Oh, my dear, show me your body. I want to see your body.
2: Ay, nagpangagot na yung papasang na ako. Okay. Hubunan ako na kung duster. Do you see this?
3: Oh, very big. Sexy body. Very good. Hi. My dear, show me your face.
2: Gusto na ganyan makita na akong daguay. Charan!
3: Oh, very exotic. I like it. Very unique. Hi.
2: Oh my god. Unique din kinakong dagway basta sa mga alinol yun ko sa mga foreigner. Papa Song.
3: I like you. I will marry you.
2: Papa Song, excuse me. I will go to CR for a while.
3: Oh, okay. I'll wait. Hi.

0: gina pa? Alas 12 na wapang manigipatay ang computer. Ganong niya, kanigin ako ugangan mo gamit. Kalas-kalas ang kurente, mura na mag-iabono sa pambayad si Bill. Ibton ko ni computer na Kano? Panamay, ang ako ugangan.
1: Ganong niya mo manigipatay ang computer? Kapala ba ka nga nag-video chat ko sa ko ang pangasaw unun nga hapon? Ang opapasang menu anak ko?
0: Pasaylo alang kong kumawa, magkukong kabaw nga. Napaday ka, binakuktulog na ka. Ala sige, gamitan na ng computer kay matog na ko nila.
1: Patal paggamit ako, ani, nga napalong na. Kinal Jojo ka niyang kanura ka. Pakaalamero yung kayo. Kabalong mo dato na ko! Ani-ana, maunang computer. Ay, Papa Song! I'm back!
2: Oi, I don't like you anymore! You're just another girl! You just leave me!
1: Papa Song! Nanghihiraman ko!
2: I will not go to the Philippines anymore! Goodbye! Sayonara!
1: No! Papa Song! Kanar! Ibulag ano nung kusa ko ang papasang. Huwa na ko'y kwarta din ako mo dato, ane.
0: Narisinin mo.
3: Now back to the music faster.
4: Ang bilis!
3: This is More Sa Gabi Express.
4: More Sa Gabi Express.
3: On My Only Radio.
5: My Only Radio.

0: Haya, kapamilya! Hello, kamarkada! Ila-ila ta! Ako si DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G sa Facebook o Instagram. Maghuhat ko sa inyong chika, ha!
1: Pare, sa iba yung mga yun. Yung
2: pinya?
1: Oo, oh, yung mga pinyang yun.
2: Oh,
1: mga bagong pitas sa'yo.
2: Akin,
1: mga pwede makahingi ng isa.
2: Tingi?
1: Oo.
2: Pengi? Asan ka nung nagtanim ako niyan? Nung naghihirap akong diligyan niyan araw-araw? Nung inaani ko yan, asan ka nun, ha? Tapos hihingi ka?
1: Oh, God. Nasaan ako? Tinatanong mo tayo.
2: Asan ka nun? Nung panigirapan ko yan?
1: Kasi nakulong ako eh. Dahil nanghingi ako ng pinya dun sa isa kong kumpare.
2: Ganun ba?
1: Oo.
2: Kukuha ko na ano? Tatlong sako. Kunin mo na.
1: Isa lang.
2: Kunin mo tatlong sako. Sige.
1: Isa lang. Komedyante ka ba?
2: Oo.
3: Music. Dodo Max. Dodo Max. Sit back. Relax.
4: More sa Gabi
5: Express.
3: More Saga P Express on my only radio.

0: It's fresh, refreshing, and nutritious. It's Pugaa Fruit Juice. Fresh ka nga mga prutas, nga bagong puga. Katulad sa bunga sang buri, nga bujawi, mga duga sang bangkiling. Kulyapis kag buka ka nga kamunsil, kag duga sang bunga sang madre de kakao. Pugaa Fruit Juice. Tilawi man ang first class nga duga, sang bunga, sang balha, sang hybrid nga tuko. Pugaa Fruit Juice. Mga pinuga nga duga from nature. Pugaa Fruit Juice. Barato, manamit kag makapapagsi. Sarang na mabakal kung maghubas ang tubig sa Pacific Ocean.
1: You gotta help me.

0: Pagubo na day. Ayaw ka hadlok. I will not take advantage of you. General check-up lang ni.
1: Ha? So, asa na ako ibutang ako ang panty do kanor?
0: Ah, din ha alam. Tapad sa ako ang brief.

0: Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo. Si Jackie G. Este. Kitalya! Eratan enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Beneya, mankantaan niya ta.
1: Dong, pagit ako na imong kamot, dong, be? Hala, gamay man day kag kamot, dong, no? Baka naman day kong gamay. Tingala manggug ko dong ba kay gamay kag kamot pero hawid nimo akong tibuok kinabuhi. Ay! Ana!
2: More music on my only radio now. More sa gabi, Express.

0: Naliyon si Mommy at Daddy sa bagong baby.
1: Darling, isa siyang kayamanan.
2: Oo nga, tara ibaw natin.
3: Ibaw na lang.

0: Good morning, Doc.
1: Yes, good morning.
0: Igwa tabi ako tuyo.
1: Ano tanoy?
0: Maapot po ako kunta na kung gura na po so pagpa-facelift baga.
1: A facelift?
0: Oo.
1: Natiling ko na ang pandok mo.
0: Okay.
1: Mga 175,000.
0: Sus, grabe man, Doc. Gari malon man, Doc, ang pagpa-facelift. Wala dyan sobrang barato sa nabaga, so kayang-kaya kang bulsa ko. So, pwedeng pagilingon, gari aki ako.
1: Kaling hilingon na aki ka?
0: Iyo, tas si bata ko kaya, araw man sana, gusto mga aki.

0: Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.
1: Nyok-nyok, sabihin mo na ngayon sa kasama mong kano, yung bag niya, bukas, baka may mahulog.
2: Ah, sige, sige. Hey, yo, man, your bag is tomorrow. Cow is falling.
3: Bow! What the?

0: mga bubaknit, pinturahin ang pandok nindo, asing papula-pulaan ngudoy mo. Tanganing magayunon ang pagiling sa imo. Ma-opisina ka baga.
1: M.O.R. Permina!

0: Milay, hugutan na ang kalunggay. Permina!
1: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kriste. Patawada naman ang kamuti. M-O-R! Permina!
1: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ang init chon!
1: Pagkero sa Ricardo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang init chon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang init chon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang init chon!
1: May mga balaklun na preska kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, babakla ko bi ref, Choy?
3: No, pagbubaman lang ang ref nyo sa balay nyo.
2: Amo na gani, Choy. Pagkabot ko kahapon sa balay, walay na. Ipamangkot kong boyfriend ko. Kung di nakantong amon nga ref, hambal niya, masikuro na misplace ko lang ko no.
4: Kapag may you and me, there's more.
5: The soundtrack of your heart is on M-O-R. More Sagabi.

0: Mga kapamilya, si Jackie G. Este. No perde esperanza, ha? Kay El Señor, mas grande na dito yung problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: Makabuang. Kung kisa, drugs. Kung kisa, ikaw.
2: Bow! What the?

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
3: Hugot pama.
4: Hindi tungod naging into ka. Mabalos ka kita yun. Sa trot lang, ano ka? Miebrosang Avengers?
5: Kapag may you and me, there's more.
6: The soundtrack of your heart
5: more sa gabi
6: is on M-O-R. More sa gabi.
5: More sa

0: about Petty Testimonial.
1: Ako gali si Dulpo, taga Singkang.
2: Tay, tagungon, tatay mo identity, tay.
1: Ay, ako, hindi gali ako si Dulpo. Ako gali si Romano, taga Barangay 65. Kabalo ka mo nagdaog ako sa luto. Subong milyonaryo.

Sabay. Hindi na kameth, sipag lang, tignan mo sa net. Kilalang na malupet na nilalang. May ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick.

Di na ko tagirap. Alam ko maraming yan nakamasid. Dama ko maraming yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang ay di nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala na dapa.

0: Uwan init, pista sa langit. Adlaw gabi, kuyog ta pirmi. Ay, di ka diri sa Sugbo, kini si Jackie G.
1: Ah! Oh! Grabe pala eh.
2: Ano?
1: Matindi yung susipa kang ininom ta kasubangge.
2: Ano?
1: Wenda.
2: Sa'yo mo ano? Ano nangyari sa'yo mo? Ano nangyari sa'yo pag ininom ta kasubangge?
3: Ano sabi ko para sabi mo?
2: Sabi ko sa imo, grabe ang sipa kang ininom ta kasubangge.
3: Grabe?
1: Oh.
3: Mas matindi susipa ni Agaw. Oo ni baga oh. Garo may nagugtik.
4: MOR 93.9 for life.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako si Lito, 22 anyos, takendan. Katong wala pa ako kagamit kang Maninoy Wonderlana nga raa. Rako, tibugas-bugas, isaguya ako, rako, punggod, rako, kay bitlig-bitlig, rako, rakong tilawan nga bulong, pero giti, alibyo, tanakan tanang guya nga dya. Isaga na ipanumdob, takan din, nos-nos ko lang sa pildiliya para maghihining guya ko mong. Paikatong nabatian ko tanang sa MOR, yung Maninoy Wonderlana, hanggod, giba salamat kay Jaren na nga sabat sa problema ko. Tiwara na ako nagi uyang kachimpo. Nagamit ako dayon kang Maninoy Wonderlana nga ra. Ginaplas ko sa nawong ko. Tood, gibantan na ra. Efektibo, gibantan Maninoy Wonderlana. Hay, ura ganit malabutan sa kasimana. Naghining, roya guya ko. Nabuola na mga bugas-bugas. Pati irong ko, kiray ko, bibig ko na dura man. Limpyo do gita guya ko. Hanggod gita na pasalamat ko sa Maninoy Wonderlana. Itsura ko talado ilien dun. Urat ilong, urat matawa, iti bibig. Urat may nabilin sa guya ko. Ganit na rekomendar ko gagkinin nyo ang Maninoy Wonderlana.
0: Gag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi inay mabakal, bisandiin lang. Kay wala inay ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Tinunto ito ah!
3: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
4: Para lamang ABC.
3: Pag MOR ang kasama.
5: Kapag may you and me, there's more.
3: Laging it's you and me.
5: More sa gabi.
3: Sa MOR, more sa gabi.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot pa more!
1: Ikaw ba si mama ko? Ang mamahalin ko habang buhay?
4: Hugot pa more!
5: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
6: More sa gabi.
5: More sa gabi.

0: Depende og asa ka na himutang. Maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, kamarkada. Kini si Jackie G, nagsabwag og kaanyag og kalipay sa tibuok kalibutan, gikan diri sa Cebu.
1: Ano na yan? Inom ka sa nang inom, inom ka sa nang inom, ah, inom ka sa nang inom, barabang giinom, magastosong ka na!
2: Gastos? Natay ka!
1: Anang!
2: Magastosong ka man baga, sige mo bakal make up!
1: Ano man? Nagpapagayon baga para sa imo! Ganyan kita kamahal!
2: Ako nag-iinom man, paray ka gumayon! Mag-anosong ka kaya!
3: OMG! Beauty and the Beastie! Shrek!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
2: Siya may nagmaoy ron, pati mang aligogoga. Hastang yabaga mo ka dyan, por yagaba. Yabag, yung kaista ng yabag. Bisan siguro mang luwa na, pati yabaga. Ay, ako, kinsama yun din ng kanyakantayap. Ay, paghilom na, yabag kay ka. Batuon sa kami.
1: Hang! Bisan ang bato diha!
2: Padamay.
1: Hay ka na! Ayaw tago-tago, nagitanda ka!
2: Darling! Pagkanindot, ikaw dito ni Kanta, darling!
1: Oh! Ako to! Nga naman!
2: Ay, wala, darling! Pagkanindot, pwede magtingog, darling! Tinilaw kayo! Abigin akong CD to, original! Abigin akong sarahiro ni mo ito, ikaw mo na yung pagkagwapo ni mong tingog, darling! Papilong tikas tawag ng tanggalan, darling! Para mudaog ka dito! Uli ka ba ang tingog na akong asawa? Isang tingog! Pero kabaw ka, darling! Pating palakpak nila dito sa imong pagkanta! Bisa gibugo, tonto!
1: Ah! Mau ba? Alin din rin! Magduwit na!
3: More music for you and me sa MOR, there's more!
4: More sa gabi!
3: More sa gabi.

0: 65% at reply na ako. Dadaligin sa Africa.
1: Africa?
0: Ano yung maganda?
1: Wow, Africa!
0: Kasi matutuwa
1: ka. Teka, teka, teka. Sa 50th anniversary natin, ano naman ang gagawin mo?
0: Yeah. Susundin na kita doon.
1: Huh?

0: There is definitely more sa gabi on MOR, my only radio.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Hello, Cebu! Hello, Philippines! Hello, world! Si Jackie Jeanne, kamusta man dias inyong iskina? Uy, kaunog tarong ha? Inumong daghang tubig, pag-vitamins, tulog og sakto, palayo sa stress, og salig sa Ginoo. Amping kanunay, kamarkada!
1: Kuya, huwag balahibo ng parota. Oy, oy parot, usa may talent ni mo.
2: Ako? Kung birahon ni mo akong walang atiin, kukanta ko. Kung ang toong atili mong birahon, mutula ko.
1: Ah, ngayon. Kung doon ano na kong birahon na imong duha katil, usa may tabo?
2: Aw, ang bungko!
1: Pagamay!

0: nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Ang amo labang remission dere 150,000.
1: Ah, mahala din ninyo dere Lito. Uy, unsaon man ning akong kwarta dere 75,000 ra man eh. Ta gusto ra man niya remission gud. Way hangyo diha.
0: Agkuy, pasensya kayo. Palasiya gina sa kumpanya. Ingani na lang. Nakoy na huna-hunaan. 75,000 katunga ra man as 150. Ang buhato nato, ihapkok ra nato. Kamo na itiwas luto sa inyong balay.
2: Ana.
3: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
4: Para lamang ABC.
3: Pag MOR ang kasama.
5: Kapag may you and me, there's more.
3: Laging it's you and me.
5: More sa gabi.
3: Sa MOR, more sa gabi.

0: Apre! Kapila ka! Mataya ka!
1: Ay pare! Mataya lamang!
0: Ang paguna ko! Mataya ka!
2: Puni ba yan doon bungong? Dahil lamang natatanyo!
3: Joke only!
4: Kapag may you and me, there's more.
5: The soundtrack of your heart
4: more sa gabi
5: is on MOR. More sa gabi.

0: Hello, mga brad, mga sister. Ako na si Master James Spider, may adlaw, may bugpaminaw.
1: Ang Changi Michon!
2: Pagkato sa Ricardo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay.
1: Ang Changi Michon!
2: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka.
1: Ang Changi Michon!
2: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby.
1: Ang Changi Michon!
2: May mga balaklon na preska, kag labas, bukas, baby.

0: Sarong eksena sa daraga.
1: Uy! Uy! May no parking sign ba ka dyan? Nanti ang ka dyan papark!
2: Amo tabi, sir. Kada kulugal isang karatula.
1: Di mo na, hiling!
2: Amo tabi, sir. Nakita ko, masarigon gani. Ang problema, sir, ta hindi ko ika nakita.

0: Damian, nakaulan ka na naman sa agyan. Permina!
1: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pangmagdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.
5: Easy, take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: lahat na ng ginusto ko. Iba ang gusto. Mahalin mo. Iba ang mahal. Okay lang.
1: Inspa pa naman talaga sa'yo.

0: Atan, pipanganaan mo na naman ang pulutan.
1: M-O-R!
0: Oh, Firmin, ha?
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check!
3: Easy.

0: About Parenting Testimonial.
1: Ako gali si Chay Angging. Nag-sari-sari store ako din siya may kamunsyil. Kabalo ka, sugod sa nagpatakot ko di ba na speaker sa akong nga sari-sari store. Tapos ang ginapatunog ko na yun ang MOR ng istasyon sa radyo. Sugod malasad to. Ang mga tambay di sa akong nga pirmi nag-inom-inom, nag-tagay-tagay nga mga kagahod, mga kabaho pa. Wala na sila nag-inom. Nagkanta-kanta na lang sila. At ihambal kumayo managari parang atay nila hindi magkalago ba. Ah, pero nagamakal man sila gyapon pagkaon ah. Pero asta na lang dira. Why na sila sambisyo? Nalipay ako. Kaya mga anak ko naman na sila. Na umayo, manigaling M.O.R. akin, no rehab lang siya. Ah, mauna man ako na. Ah, mga rehab man siya ang ako ginawinakal. Ako gali si Chay Angging. Bakal ka mo di siya ako niya tindahan, ha? Wala na ni mga palahubog. Tungod siya M.O.R., Shalbar, ginangatay nila. Magpasalamat din sila. Abaw! Parche!
2: Balbuente!
3: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okie dokie dokes!
3: Aba, in the mood sa duty ah!
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: You're listening to MOR, My Only Radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: Uy, hugo tana sukalunggay, tamagulay kita, udto na!
1: M.O.R. Pirmi na!
2: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Nay! Nay! Nag-inop ako kagabi!
1: Ha? Talaga lang, ha?
0: Oo, Nay! Nagkatrabaho na ko, no, ha?
1: Hala! Balito ka, anak! Sige, katuro-gutro! Bangin nagsweldo na kamo! Sikat!
2: Manong driver, ang galing ng sounds mo, ah!
3: Siyempre! More sa magdamag yata yan! Sa MOR! Dying, dying.

0: be, ano lamang ang sayo mong babakalon?
1: Gutom mo na ako, kuya. Igwa pa ka mong cup noodles.
0: O, igwa dyan sa Escaparate sa Luas. Pwede pakihiling na sa tabi. Kung ano sana dyan, kung ano, arin ang gusto mo dyan.
1: Kuya, ano po? Spicy noodles. Sarap po.
0: Spicy noodles. Yan sana. Warang sulyabi ka ng Escaparate.
1: Ah, warang sulyabi. Kuya, ano ini? Tindahan o exhibit?
2: M.O.R. For life!
3: M.O.R. My only radio. Binabati natin ang mga night shift.
4: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
5: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa M.O.R.
2: Tayo

0: Hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Kung kayo si Butyok, 24 anyos, sultero. Isang wipe ako ni kagamit sa Maninoy Wonderlana. May nagtubo din nga bukol sa ilok. Kung sa may tuo kong ilok wala, di mo na nga doon inumul, guro ka na ko. Amo na nga ang kamot ko. Hindi ko mabutang sa paidalom. Pero bilang naghahakyaw ang kamot ko, bisan maglakad ko. Kabudlay kay naghahakyaw ang kamot ko wala. Kung may masugta, gani ko nagalikaw sa ako. Kaya habi ko sumbagun ko sa. Pwede sa kabalong nga nagbukol galing ako nga ilok wala. Pero pagamit ko din sa Maninoy Wonderlana, na kada gabi, ginauro haplas-haplas ko man sa lawas ko kaga sa ilok ko man. Kadali, ilang balas ang epekto, yan mo. Uy, gani, ito isahan ka oras after ko ang pag-apply. Nag-epekto na yun, kaya may nagtubo naman nga bukol sa piyak ko nga ilok, sa wala ko nga ilok. So, namigid siya, no? Kay subong, ang bukol nga sa to isa lang, ara sa natuo ko nga ilok, subong, duha na sila. Ara na sa wala ko ang bukol man nga isa. Amo na nga ang wala ko nga kamot, hindi ko naman siya mapapanaog, ginahakyaw ko naman. So balance na, no? Do ka namin ginsang ipikto. Kay subong maglakad ko, do ako nakakamot ang nagabayaw. So kinarekomendar ko ginsin niyo ang Maninoy Wonderlana epektibo git. Basi-basling ka mo scripted niyo or basi binayaran ako. Uy, wala, no? Ipapanyafunan lang ko na nila sa may tinda lapas, oh. Amo lang na, mandamog yung salamat.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo git ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
4: Tinunto ito ah.
5: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds niyo, ha.
6: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
5: Oh naman. Kasi laging ders. Or sa magdamag.
7: Easy Tickets Land.
5: Oh, di ba?
7: Kabiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
8: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Ang pag-move on para yung paggising sa umaga. Mahirap, pero kailangan.
5: Hugot pa more!
6: Iba't iba ang saya.
7: More!
6: Sa natatanging
7: All hits
6: forever.
7: Ready, set, more!
6: My only radio.

0: o sa kaadlaw, nagkita ang dentista o ang iyang pasyente.
1: Babe Kanor, we have no choice. We have to stop seeing each other. Halata na kayo ta sa imuhang misis.
2: Ha? But we love each other.
1: Ulagi. Pero nahot na naman tagpasumangin. Kay isa naman lang kabuok ang imuhang ngipon.
2: Pagdaman.

0: Nagapangita ka bala sang hotel nga komportable kag malinong? Yari na ang hotel nga dapat mo istaran.
1: Hagnup Hotel and Convention Center.
0: May malinong nga palibot pareho sang sementeryo. Matawhay, wala gahod kag distorbo kay ang tanan nga mga hotel staff namon puro murto kag maligno. Ideal sa nagapahuway kag nagapaarumatay.
1: Hagnup Hotel and Convention Center.
0: Ideal man sa nagahiwat sang ila Halloween party kag mga bilasyon sa patay. Para man ini sa mga tao nga malapit na magbulag ang ila kalag sa lawas kag magpahuway na sang dayon.
1: Hagnup Hotel and Convention Center.
0: Yara na hamtang sa likod patio.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Oh no!
3: Ano ba ngayon pa kawang hinay?
4: Nanay Korta, imuhan na.
0: Esya, hey, go!
4: Imuhan
0: na. Korta ni Malita. Buhay na sun lagi po ka. Pagari ko ni Taya Augusto. Pero nakakwarta ko.
5: Buhay ka na!
0: Panamay, ang ako hanggangan.
5: Basta na!
0: Ma, kwarta ko no de.
5: Ay, kwarta? Ako anak, imbina ang kwarta.
0: Ay, para ni sakit ako ang imbina na di.
5: Ako anak, at... ako ni, ipadala ni sa akong uyab nga foreigner. Buta!
0: Ma, sa kuha na gibilin.
5: Ako alagi na. Kung naning abrihan dito sa sulod. Kanindot ang aning bag, mahaluan.
6: Mangadlaw, mga sir!
7: Mangadlaw!
6: Oh, namoy nakita din nga nagdalag malita.
7: Lalaki nga nagdagan-dagan. Ano nagi?
6: Oh!
7: Tan nga bag.
6: Tama!
0: Isa, sir, kana ba nga malita inyong pasabot?
6: Asa! Kana! Mauna ang malita nga mong gipangita!
7: Mismo!
6: Ah, ikaw na gunit! Imuhan eh!
5: Oo, balikbayan tingali ni bago lang ipadala sa kuha.
6: Arestado ka!
5: Unsa?
6: Nagupot kag mga ginadili nga droga.

0: ako, wala ko nagadruga. Adik din gagawin ako. Kili ko, adik! Buhiin ko. Ganon! Gusto nyo ganun mo pala ilaso din sa balay. Bawa na pasangilan ko rin mo.
1: Dakta na!
2: Dakta na! Adik nyo na, chef! Adik na! Yes! Yes! Nawala na yun ang akong ugangan! Yes!
3: Naisa!
2: Yes, sir!
3: Namin nalimtan!
2: Unsa ba, sir?
3: You are accessory to the crime! Mag-uban mo sa imong ugangan! Tara na!
2: Ayaw, sir!
4: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap, dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Charles.
1: Ready ka na ba?
2: Ready na!
3: Ready, set, more! Ready, set, more!

0: pa-press, misis. Nakalakad diet-diet, kay gusto niya ko numagniwang.
1: Ati mayo na, pre. Hindi ka pa na, sexy si misis mo. Tanong pa magi para magniwang siya, pre.
0: Pre, naghala siya ka horseback riding. Adlaw, matag-adlaw na lang, pre. Horseback riding, no, pre mo?
1: Ati okay. Tinagniwang ni misis mo, pre?
0: Galimbogan yung ulo ko, pre, kay akabayo na mo niya nagniwang.
1: Mahay.
0: Puwerte!
2: What you waiting for?
3: Umagang nakakagana?
4: Wake up!
2: Dito!
3: Sa All Hits Carrera!
4: Tara na!

0: sanay problem solving, Piot.
1: Tanapit ang 0 plus 0, Tay. Ang answer kay 0 mong pwede ay no.
0: Ay, amay.

0: Nay, nay, mabakal tablas ang pusil-pusil na gudto nga tirohon ko si tatay.
1: Ay, hindi lang ga. Bad na siya.
0: Ati, kun amo, tirador na lang eh. Parang tirador ko sa guya si Manong.
1: Ay, hindi ga. Bad man na siya.
0: Ati, ano na lang eh. Manika na lang, abi. Pwede man.
1: Ay, very good lang ga. Nami na siya.
0: Mayo man to kay gudto nga umpisahan ta nakahiwit nga tigulanga ka.

0: Razia ko, Bog. Ako nyo manang naugot sa itsura mo!
1: Aba!

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Brad, bawal po sabit dyan sa jeep.
2: Oo! Alam ko namang bawal eh! Pero ano magagawa ko? Mahal ko na eh!
5: Hugot pa more!
6: Sa umaga!

0: ¿Qué se puede volar este que es de lo, daremos este que es lo.
1: Pila mo na kung bayad man kano?
0: Lolo, basa na yung ticket. Tanawa diha, kinadihay mong bayranan.
1: Danghag man siguro ka? O saan ako pagbasa ng ticket ngayon mo naman yung ibangag-bangagan?
2: Madamay!
3: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.